this time no man say, na mi hunu obo fwa mwadin fwo. Ah, wate ni kasiya tiya mo say, right now, ofata, se obye e woman no mo, na wate e uswa anon zona. Na obye re ni asoro, ana asasi so, ana asasi yasi. Ah, obetu mi e buye, e woman no mo, ana

0: da funya ne wasa forate wona me mama ni sechira wa ni so ni apepa aye ka sama ni ye
1: onya me kasta onya me kasta.

follow na yampamu kase we onyampe e sasa wani mni wati wani piyara ni ho yarema yarema na ba yue ni ure ni amato na yewene ba wakasa wini yame wawakasa ma e pungsa ma e giti